0: Mula nung na-born again ang iyong lingkod, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay napakasayang tunay. Naniniwala ba kayo doon?
1: Amen!
0: Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Parang bago yung mga awitin, ano? I remember, nung ako ay babagong born again, ang kinakanta po namin noon ay ganito, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang masayang tunay. Pakabisado niyo pa, no? Now, it's now a new generation. Bagong henerasyon po ngayon. Kaya bago na rin po yung kantang yon. Yes? Are you sure? Kakantahin mo siya? Sige, kantahin natin ngayon yon. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.

Galing sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

Gampak po natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Pagkat Siya'y dakila, pagkat Siya'y mapagmahal at tapat sa ating buhay, ating pagpurihan, ating dakilain. Ang dakilang pangalan ng Panginoon,

Galing sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinanghawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

0: Stay thankful, be positive, and encourage a friend with your soundtrack for a positive life. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat

0: Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!